Niloko niya ko atin tukwa, laat ak echal reli cho sa choch, spanak sakot, linimakwal kwan kilal, di cho sa chiruweb di unep chol.